Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na uhain riba, na awadi ani monyam apuye wusu. Na shre, isum bekata atase so, na isum kabi akata amayso. Nansu awadi bepuye wusu, na nani monyam abetedi. Amen.

0: kunamu propnu ayon sama atum ni adoy ayon sama ngradi ewradi mayem breyi enye kwata osu akwe kono kaiye ma isu
1: kwai
0: yefa adiye kase ewradi wayi yampa
1: kamata
0: yedawasi

name frem na owura na owura na owura na ma yiyi atitira oda ko ka wuka ye dia bi fu bere sisi ba na hinane o na kwai na ma otia.

se gana new cargo plane de besuno. Yeah, new cargo plane asu Muhammad Awan. Ya ne besu ya nomade. Nama ka se ka sinin nan ne besu. Di dai ko. Di Muhammad Awan. Nan asu ndoye.

da swansa na me tuma ni hebe kum ni fa penya toye na mo bia fru ho ma no peja me ni fa so no onya me kwa me na usha me ni monyam na se ne o ye mi sey a o papa because on buto utini ene ni onya.

Rani ma pa wani mene day, emra meti asi. Rani ma pa menu wani me hunsa me. Jesus, kai me sa dewa doya titiye, humo bronti. Jesus.